0: Drink responsibly.
1: Sabuna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran na.

0: nakaputing structure sa Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, may nakitang platform na may antena at tila ginagamit para sa research activities. Nagbabalang Pilipinas na hindi ito hahayaang gawing panibagong official artificial island. Nako naman. Nabeshi, huwag niyo pong gawing extension ng inyong backyard. Huwag niyong extension, gawing extension ang WTS. Nakakaloka. And Mindanao naman tayo, earthquake recovery, patuloy ang rescue, relief at rehabilitation operations sa Mindanao. Matapos ang magnitude 7.8 earthquake na tumama nitong linggo, umabot na sa mahigit 45 taong nasawi, libu-libong pamilya ang naapektuhan at higit 25,000 katao ang pansamantalang lumikas. Mahigit 2,000 aftershocks na rin ang naitala kaya nananatiling alerto ang mga otoridad. Patuloy natin ipagdasal ang ating mga kababayan sa Mindanao. Ayan, so power alert naman tayo sa Visayas. Naka-yellow alert ang Visayas Power Grid dahil sa manipis na power reserves at ilang power plant outages. Nagbabala rin ang mga energy officials na posibleng tumaas ang presyo ng kuryente dahil sa mataas na demand at limitadong supply. I-charge na ang cellphone habang magkuryente pa. Bumili kayo ng solar panel kung may ipon ka. Maka mamaya ang battery natin mas low pa kaysa sa motivation mo. Kakaloka. Ormoc City headlines muna tayo. Climate Resilience Project, good news para sa Ormoc. Minasan, nakakuha ang lungsod ng 42.35 million funding mula sa People's Survival Fund para sa flood mitigation and environmental projects. Flood, not today, universe! Tacloban City headlines, urban development and waste management. Patuloy ang diskusyon sa iba't ibang sektor tungkol sa urban planning, waste management at environmental improvements sa Tacloban. Isa sa mga madalas na isusulong ng mga residente ay ang mas maayos na solid waste management, mas maraming green spaces at sustainable city development para sa mas maayos na kalidad ng buhay. Sana all may puno sa gilid ng daan at hindi puro election posters. Sana walang putol puno na maganap na! Nakakaloka. You got it, you never know, Magabar. So, para naman sa sport headlines natin sa showbiz, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Susunod ay ang ating dream horoscope. What is your horoscope? Is zodiac nyo na yan? Comment down below sa ating share post or posted on our Facebook. It's 104.7 Dream Radio Tacloban. On a Saturday, it's 9:27 a.m. We'll be back. So, stay tuned lang minasan dito sa CU's Best FM Station. 104.7 Dream Radio ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: That is right. We'll be back.

0: Oras natin na sign 52 ng umaga. Amin na sign. Watashi wa kuri sa mina senpai des. And welcome to Dream High with your at DJ Senpai dito mamang yan sa Cetus Best FM Station at 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: And now, we're back dito na tayo sa ating Dream Horoscope for today. Today, it's June 11, 2026. Oh my God! Bilis talaga ng panahon, mina sign. June 11 na. Alright, unahin muna natin ang Gemini, May 21 to June 21. Dagdagan ang tiyaga, sipag at pananangin nang madaling matapos ang gawain at makaiwas sa bulilyaso. Pairalin ang pagkamahinahon dahil wala kang pasensya at madaling mag-init ang iyong ulo. Mapalayo ka dapat sa gulo. Lucky numbers and color for today ang 4, 13, 33, 42, and yellow. Cancer tayo June 22 to July 22, malamang may mag-alok ng trabaho. Pero dapat pag-isipan at timbangin ang kabutihan kaysa kasalukuyang gawain. Lucky numbers and color for the day ang 11, 25, 33, 41, and ivory white. Parang illegal ata to, Cancer ha. Umayos-ayos ka. Leo naman tayo, July 23 to August 22. Simulan ang binabalak dahil pag hindi pinansin, hindi na ito magagawa. Huwag makialam sa iba. Lucky numbers and color for the day ang 7, 15, 26, 35, and sky blue. Hala, dalawang batch ang kanyang lucky number. Meron pa siyang 5, 22, 34, 38, and beige. Dalawang lucky number, dalawang lucky color. Sana all, Leo. Virgo tayo, August 23 to September 23. Mag-ingat sa pagkikipag-ugnayan sa communication sa iba. Dahil lang kapareha ay magiging selosa. Paano kung single? Lucky numbers and color for the day ang 4, 6, 31, 40, and peach. Libra, September 24 to October 23. Huwag malito sa anumang payo

0: Oras natin, it's 10:52 a.m. Inasa, and welcome back to Dream High with your ads at EJ Senpai, only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Now here we go with our sports headlines. PBA Finals, TNT Tie Series versus Enebra 2x2. Mga ka-Dream High, tabla na ang bakbakan. Naka-bounce back ang TNT Tropang 5G matapos pataubin ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 4 ng PBA Philippine Cup Finals. Dahil dito, 2 versus 2 na ang serye at parang relasyon na it's a complicated ang status ng championship race ngayon. Ayon kay Coach Team Cone na all of physical sila ng TNT kaya kailangan nilang bumami sa susunod na laro. Mga beshi, mas intense pang finals kaysa group chat ng pamilya kapag election season, no? Nakakaloka talaga. Samantala, Alex Ayala back in action. Patuloy ang kampanya ng Philippine tennis star na si Alex Ayala sa international circuit. Bagamat natalo siya laban kay Iva Hovic sa Queen's Club event, nananatiling siyang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Philippine tennis. Kamakailan lang ay naisama rin siya sa Forbes 30 Under 30 Asia list. Samantala, minasan, may FIFA World Cup tayo, no? Pero ito talaga nakaka-proud talaga si Alex Ayala. Lost today, slay tomorrow, character development arc yarn. Congratulations, Pilipinas, and of course, congratulations, Alex Ayala. Game on na mga football fans! Official nang nagsisimula ngayon June 11 ang pinakamalaking FIFA World Cup sa kasaysayan ng may 48 teams at hosted ng United States, Canada at Mexico. Ang opening match ay Mexico contra South Africa. Abangan din ang mga superstars tulad din ng Kylian Mbappe at Harry Kane sa Golden Boot Race. Di ko ma-pronounce talaga itong Mbappe. Itong apelyido niya, bahala ka dyan. Kapag narinig kong football is life, hindi po si Ted Lasso ang nagsabi, ha? Buong planeta po. NBA Finals, update tayo. Mainit pa rin ang NBA Finals habang nagpapatuloy ang championship battle sa pagitan ng San Antonio Spurs at New York Knicks. Nakaturang mundo sa basketball sa Game 4 ngayong araw na to. Mas mabilis pa magbago ang NBA Finals predictions kaysa sa scene status ng crush mo, no? Nakakaloka talaga. Samantala, dumako tayo doon sa nangyaring insidente.

0: Gregorio, ang assembly sa PSC office sa Manila simula 1:30 ng hapon, kasama rin ang ilang pang mga magtutulong sa investigasyon. Ay nako, sana naman ay matapos na ang investigation para mabigyan ng hustisya ang dalawang player na to at magkaroon na ng peace. Kahit hindi na lang sa peace of mind, basta sa puso na lang, peace sa puso na ito pala, ganyan pala. Kasi hindi po biro ang mawalan ng anak, okay? Ayan, oras natin, it's 10:56 a.m. na minasan. Susunod na yung ating showbiz or dream buzz. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, City's Best FM Station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right. We will be back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras sa buong Pilipinas, 11:22 a.m. na! Welcome back sa Dream High with your Ate DJ Senpai only here at 104.7 Dream Radio, City's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: Alright, minasan na dito na tayo sa ating showbiz headlines. Heart Evangelista enjoys her new hosting era. Usap-usapan pa rin online si Heart Evangelista. Dahil sa kanyang bagong game show na The People Have Spoken, maraming viewers ang natuwa sa kanyang natural at eleganteng hosting style. Heart doesn't age, diba? Heart just updates software, ika nga. ASAP XP, Rox Negros. Dinagsan ng fans ang ASAP XP event sa Victoria City. Matapos magandang ng back-to-back performances ng mga kapamilya stars, isa ito sa pinakamalalaking live entertainment events ngayong buwan sa Negros Occidental. Crowd level energy, 9,999. 10 by 10. Alex Yala joins Forbes sa 30 under 30 Asia. Grabe, hindi lang sports, pati showbiz at lifestyle circles pinag-uusapan ang pagkakasama ni Alex Yala sa Forbes 30 under 30 Asia 2026 list, kasama ang singer na si Zach Tabudlo. Proud Pinoy moment ito para sa buong bansa. Kapag Pinoy ang nanalo, we all won. Yes, that's right, clock it. Big projects coming to Philippine entertainment. Patuloy ang pag-roll out ng mga bagong TV shows, films, concerts, reality competitions, and digital content mula sa major network ngayon 2026. Marami rin bagong collaborations sa pagitan ng mga Filipina and international artists na inaasahan niya unusual sa mga susunod na linggo. Minasan, like and follow our page 104.7 Dream Radio Tacloban para mas updated ka sa mga upcoming concerts. Abay, ang daming concerts na paparating. Hindi ko iisa-isahin na because later on, you will hear the ads, okay? Abangan ang mga ads at mga ticket prices, hindi nakakabutas ng bulsa, I swear. Ayan ang ating latest sports and showbiz update ngayon, June 11, 2026. Kung feeling mo stress ka na sa trabaho, remember lang, PBA Finals, tabla. World Cup, kakasimula pa lang. Showbiz, maraming bagong chika, sahod, hindi pa dumarating. Charot, kakatapos lang. Pero laban lang, Dreamlanders. Ako ang inyong ate, DJ Senpai, ang inyong kagood chakra hanggang tanghali. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Stay hydrated, stay unbothered. At kung may problema ka today, ipagbukas mo muna hanggang lunch break. Pwede. Hanggang lunch break, pamaya mag-usap tayo sa Unmute with your ads at DJ Senpai. On a Saturday at 11:25, I'll be back. So stay tuned lang.

Welcome back, Minasan. It's 11:49 a.m. and you're listening to Dream High with her at the DJ Senpai. And today is June 11, 2026. There is going to be a super El Nino. So, mga Minasan, kailangan natin mag-impok ng tubig. Bisan talagod tila, importante mag-impok kita, mag-impok, ha-drum, make sure na natakpan natin para waray natin, kiti-kiti, nga makita. Alright? Ayan, so magkakaroon tayo ng mag-impokan. Ayan, mag-impokan tayo, both pagkain, tubig, everything, essentials, kasi mahirap na po. Mahirap na mawalan ng ano, mawalan ng kuryente. So, kapag mag-impok tayo, make sure yung frozen natin, ayan, minus lang natin yung frozen kasi maaaring magkaroon ng mga power interruption since nagkukulang na ko, no? Ang aton diesel supply. So, magbuburo brand out, good minasan. Make sure na mag-invest tayo ng kahit lang mumurahin na solar panel. And of course, power supply. Ayan. Ayan, so mag-recap muna tayo ng ating mga balita. National and politics headlines, West Philippine Sea update. Mainit pa rin ang mga usapin sa West Philippine Sea matapos muling manawagan ang gobyerno ng Pilipinas sa China na alisin ang natuklas ang floating structure sa Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, may nakitang platform na may antena na tila ginagamit para sa mga research activities. Ay, nako. Naigukunot tao dito na si Ringhira. So, mupaitunhin kung ano nito. Kuhaon ito. Kaya adi man ito na aton area of responsibility. Samantala, Marcos visits earthquake hit areas. Nagpunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos at ipapang lugar na naapektuhan ng malakas na nivel sa Mindanao. Naglaan ang national government ng karagdagang emergency assistance para sa rehabilitation at recovery efforts ng mga nasirang komunidad. Relief goods muna tayo bago political goods, please lang. Visayas power grid still under watch. Patuloy ang monitor ng energy officials sa power situation sa Visayas. Matapos ang ilang plant outages at manipis na reserve margin, pinapayuhan ng politiko o publiko, politiko. Pinapayuhan ng publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente lalo na sa peak hours. Kung hindi ginagamit ang charger, hugutin na. Hindi po ito life support machine. Eastern Visayas Water Infrastructure Projects continue patuloy ang road improvement, flood mitigation, and disaster preparedness projects sa iba't ibang bahagi ng Leyte at Eastern Visayas. Bilang paghahanda sa mga sunod-sunod na panahon ng bagyo, kasama rito ang mga proyekto sa Ormoc at mga kalapit na bayan. Habang summer vibe sa umaga, huwag kalimutang may plot twist ang panahon tuwing hapon, ha? Alright, Minasign. And that's... patuloy ang pagdami ng local game shows na yun. Kaya make sure na sumali tayo. Para maka-ingam-ingam tayo. Charot lang. Alright, ano ang ating mga weekend plans? Kasi today is Thursday, tomorrow is Friday, so mag-weekend na. Mag-open ka ba ng Netflix? Mag-scroll ka ba ng 45 minutes? Wala ka bang mapili? E di matulog na lang muna tayo at magpahinga. Alright, concert season is back, so make sure that you are following our page. It's Dream Radio 104.7 Dream Radio Tacloban. Kasi meron tayong mga announcements sa mga concerts. Alright, so weather clock tayo. Tacloban City 25 degrees Celsius, 33 degrees Celsius, partly cloudy skies with possible afternoon thunderstorms. Ormoc City 25 degrees Celsius with 32 degrees Celsius, warm warning, possible rain shower and thunderstorms later in the day. Public service reminder, payong sa bag, power bank sa bulsa, patience sa traffic, at konting faith sa internet signal. Yan ang ating extra headlines update ngayong Thursday.
kung feeling mo ang buhay mo ay parang breaking news, relax ka lang. Hindi lahat ng notification kailangan mong sagutin agad. Ako to si Ate DJ Senpai, inyong ka-good chakra, ka-chika at kabalita dito sa Dream High. Stay cool, stay informed at tandaan ang deadline ay temporary pero ang screenshots ay forever. Oras natin 11:54 na, see you sa Unmute with your Ate DJ Senpai hanggang alauna po tayo. Dahil may pasok ang aking Junakis. Kanina pa dito sa tabi ko nangunguli. See you, Minasan. I'll be back.

ng mga stress pero lumalaban ang comfort zone ng mga delulu pero productive, ang safe space ng may mga chika na di pwedeng

0: And by lunchtime yun na. Anyway, bago pala ako ha trabaho, pero ako permian. Susugo nga to ha among trabaho. Naadrok ako bumaribad kay bangin sumiringhira nga hubya ako, pero makapoy na gano'n po kay bagahin ginhimo nala ako nga surugoon. Normal ba ini o ginaabuso na ako? Wait. Bakit ni sugo ay mo related na trabaho? Kay kung related na trabaho tas maaram hera nga maglo-learn ka hini nga imo nga sugo ni ra imo. I think okay ni may share. Check the burn the actually. Pero ito nga sobra-sobra na nga sugo na to the point niya hera man nga ni nagiinom koy man laliwat, wari gyud gini imo. Well, may something wrong na ito. That's already bullying. Work bullying. Okay? Make sure na ipaalam mo yan. Ipaalam mo yan sa ano mo. Ipaalam mo yan sa supervisor. And of course, sa manager. Or kung sino man yung pwede makatulong sa'yo. Kasi kung permi ka nalagin papa, alam mo yan, gisusugo bisan dere man importante or bisan dere kayo nanglan, mahimo nga maulpot ang panahon nga bisan dere ka na bago, bisan long term ka na nga na, himo ka lang, igaasahon ka lang nera hitrabahoon. You know what? Tapos pagbutang ikaw in healthy boundaries. Okay, boundaries, boundaries. Alright, on a Saturday, it's 12:25 PM na minasign. We'll be back for more, so stay tuned lamang dito sa 104.7 Dream Radio, City's Best FM Station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right, we'll be back.

0: Oras natin at 12:50 PM. Minasan, welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Now we have another problem here sent to us via Telegram. Sa mga nagtataka saan po magsisend, doon po sa Telegram. Nakashare po yan sa post sa page ng 104.7 Dream Radio. This sender's name is, napapatago na lang siya sa nickname na Groupmate Survivor ng Tacloban. May group project kami, nga ako lang, tanan ang naghihimo. Ang iba ko nga ka-groupmates, online la, kung deadline na. Pero kung grading na, pareho kami may mga marka. Gusto ko magsumbong, pero nahadlok ako nga matawag nga, bida-bida, nga reklamadora. Ano po't akong bubuhaton, ate? Hi, groupmate survivor or groupmate or group project maker. Solo maker, group project maker. Una, ilista tanan ang tanan ng gastos, especially nimo time, pabayara tim time, pero tim oras, 250 tim oras. Pabayara! Pag-arag mo tanera or else, dere mo isusura.

kahit irangaran. Ganon, finish. Finish or not finish, ganon dapat. E kung amo naman line eh, aday himo ta na line nga negosyo, di ba? Anyway, group project gud ang pinakamuupay nga training para han realidad ang kinabuhi. May nagbubuhat, may nadiri, nagbubuhat, may hobiya, may nagki-credit, may amo na lang tanan na nagios. Ayaw sa nangyay tibka lugaring nga amo na nalang timihimuon per me because in the long run, pag mag-aada kahin pamilya, mag-aada kahin asawa, ay pag siring ikaw na lagi hapon tanan it mahimo, di ba? Dapat, mag-aada kahin na mindset na imo sarili nga, oh no, I don't deserve this treatment. Oh no, kinanglan na may naghihapon nira ambag kahit konti. Alam mo yon. So make sure lang na maaraman yung teacher or kay istoryahera. Guys, if you don't do this, I will tell the teacher or I will make you pay. Ano, mabayad ka mo diri. This is my GCash number. Now, I will wait until 12. If no one's gonna help me, or if no one's gonna send money, if diri ka mo nakahelp ha ako, and then I would like you to be, I will be removing your names. Because, makuri na, sayang and unfair ini nga treatment ha imo. Okay? Tutal ha ako. Anyway, meron tayong another problem dito sa sender galing sa or mock middle child. Oh, ay tapos na pala, nabasa na pala natin. Ayan, meron tayong isa dito. Work problem naman siya. Fresh grad blues from Ormoc. Good morning ate, nakahuman ako ng college pero waray paghihapon ako trabaho. Kada adlaw may gina-applyan ako pero waray natawag. Nababarakanan akong mga ginigangan nga ako man mismo nawawadan ang confidence. Anoon ko ba pag-atubang hini? Oh my gosh. Hi fresh grad blues from Ormoc. Rejection is not the end. Usahay redirection lang yan papunta sa mas magandang opportunity. Huwag kang ma-feel na you're being left out, na parang katapusan na ng mundo. We understand your struggles. Ang mahalaga, ito ang sasabi ko sa'yo. Ang mahalaga is you're trying. You're getting up in the morning, you're trying, you're doing your best. God, to our country. Joking aside, you're doing your best means you're not giving up. You're showing up, okay? Ibig sabihin lang ito, ginlilid ka, mas tikanto nga, mas maupay nga position. For the meantime, habang wala ka pang trabaho, o wala pang tumatanggap sa'yo, o wala pang tumatawag sa'yo, make sure that this time around, you hone your skills. So that, when you hone your skills, mas i-improve mo pa ang imo self, ay mas i-improve mo pa kung ano't imo kaya himuon. May ada, balik ito na imo nga maupay, nga kapag matanggap ka na trabaho, you have more leveled up skills. Why? Kaya time nga waray ka pa makakarawat at trabaho, nag-study ka lang, nag-pernaktison ka.

0: have to suffice as I have to look for money to suffice for myself na, because if di ako mag-ipon, nothing will happen to my future. What will happen to my kids pag di ako makapag-ipon, diba? Pag mag-asawa ka ba? Pero kung di ka mag-asawa, at least have something for yourself. Like, gusto ko man mag-abroad or mag-abroad para mag-travel, para, diba? Parahin mo self, parahin mo kalugarin mo. Because if pabayaan mo liwatan mo kalugaringon, ikaw liwat it mauubos. Ikaw liwat it, mafe-feel ni mo nga magkakaada kahin na pagbasol or resentment or kangaralsun nga mabuto ka, maran lang ako, magbubuto ka. So, have yourself set free, slowly, set boundaries. Okay? It doesn't mean na breadwinner ka, ikaw na lahat, halos na tanan. Make sure ni what? Nga bilang you're taking care of your brothers and sisters, make sure ni what ka dirahira maging fully reliant haimo. Kaya kapag maging fully reliant era haimo, ikaw na lagyapon ito era asahan in the future. Do you understand? So, make sure na mga miling gaya po hirap pamaagi ni Erala. Okay? Eh, para sunod yung mga panahon, di rin na hirap mag-inasahain mo tungkol kay ikaw it maida. Tungkol na ikaw it mapagbigay. Okay? Thank you, Brenda. Eh, oras natin is 1 p.m. na. Exactly 1 p.m. na. Minasaan, ihahatid ko ng aking Junaki sa kanyang paaralan. Kanina pa inibalik-balik, didiha akong sapit. Alright, minasan. Sayonara. Gusto ko lang may baruan na yung mga direct ka mo nag-uusahaan. May mga tao nga na mamati ha iyo. Nga usahay ang problema yan na mahimo na lang ang istorya nga na himo na lang ang pakatatawaan ha iba. Pero deep inside, you have to be stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Charat. Padayon lamin ni Ate DJ Senpai Parahan unmute. On 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: See you tomorrow, minasan, and

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabula.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Come on! Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin, Led John, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, sikat!
3: Philippine Standard Time, it is now 7 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8. Ayon sa Office of the Civil Defense or OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang 630 naman ang sugatan at 17 ang nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang imprastruktura at pangunahan ang mga relief operation. Sa kanyang pagbisita, inanunsyo ng Pangulo na magbibigay ang pamahalaan ng 50,000 pesos na ayuda sa bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa lindol. Naglaan din ang Department of Labor and Employment or DOLE ng hanggang 15,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga manggagawang naapektuhan ng sakuna. Samantala, maaari ring makatanggap ng 30,000 pesos funeral assistance ang mga pamilya ng mga manggagawang nasawi. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagawas.
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri.
10: Para sa isa.
0: And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Agustin. Let John. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
1: Philippine Standard Time, it is now a minute after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga special non-working day sa tatlong lokalidad bilang paggunita sa kanilang mga anibersaryo at special na araw. Sa ilalim ng mga proclamation number 1289, 1290 at 1291, idineklarang special na non-working day sa June 15 sa Bontoc, Southern Leyte para sa founding anniversary nito. June 22 naman sa Malapatan, Sarangani bilang pagdiriwang ng ika-57 anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan at June 24 sa Balayan, Batangas para sa taunang parada ng lechon. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga proklamasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na lubos na makilahok at magdiwang sa mga nasabing okasyon. Nilagdaan ang mga kautusan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto noong June 4 sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Samantala, sa ibang balita, nag-issue na ng subpoena ang Department of Labor and Employment or DOLE laban kay Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Sa isang press conference ngayong Webes, June 11, sinabi ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na ipinatawag si Ateneo Blue Eagles Head Coach Tab Baldwin sa tanggapan sa Lunes, alas 10 ng umaga upang ipaliwanag ang kanyang legal na estado sa pagtatrabaho sa bansa. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng Article 40 ng Labor Code ng Pilipinas, may kapangyarihan at autoridad ang Labor Department na busisiin ang employment status ng sinumang dayuhan sa bansa. Aniya, walang dayuhang nagtatrabaho sa bansang ito ang mas mataas sa batas, anuman ang kanilang katayuan, reputasyon o ang institusyong kanilang kinakatawan. Si Coach Baldwin aniya ay nagtatrabaho sa Pilipinas at sakop ng labor laws ng Pilipinas. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Relive the music, memories, and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

kay Mr. Hana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles. Pagkita

0: still marvelous. Labagas na to the core, I'm a devil one more. Pag sinabi kong gawa, bakla bilis. Sa paligid ang aming mga toxic, lapakibasa ako, ecstatic.
1: Ecstatic!
0: Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Dream Radio time. It is now 5:58. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalaga pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: pa. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dara na po siya, dahaagaron. Marasa niya, food 30, di kita pangaon.